Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpalang umaga po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Happy midweek po sa inyong lahat. Kung saan man po umaabot ang aking tinig sa mga oras na ito ay naway maging pagpapala po ang ating programa para po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa pagsubaybay mga kapatid. Pero bago po tayo magsimula sa ating programa ngayong umaga, nais ko lang pong ibahagi ang isang maiksing devotional na matatagpuan po sa Galatians 1. Dito nagpapaalala po si Pablo mga kaibigan na ang ebanghelyo na kanyang daladala ay hindi po gawa-gawa ng tao, hindi opinyon, hindi po haka-haka, kundi mismong ipinihayag po ng ating Panginoong Diyos. Parang sinasabi po niya sa atin na mga kapatid, huwag kayong magpapalit ng mensahe, huwag kayong papadala sa ibang tinig, tumutok po tayo sa tunay na mabuting balita. At minsan, mga kaibigan, ganoon din po tayo. Ang dami pong boses na ating naririnig, mga opinyon ng ibang tao, mga nababasa po natin online, mga pressure sa paligid, expectations ng tao, ng pamilya, Pero sabi po ng Galatians 1:10, hindi ko hinahangad na bigyang lugod ang tao, kundi ang Diyos. Ulitin ko po mga kaibigan, hindi ko hinahangad na bigyang lugod ang tao, kundi ang Diyos. Ang ganda po ng paalala ng mensahe na sa talata na yan mga kaibigan, Kung ano po ang hinahabol ng inyong puso, yan po ang magpapatakbo ng inyong buhay, Kaya sana ipiliin po natin araw-araw ang ating Panginoong Hesukristo, Ang ating pong sundin. Kahit minsan mahirap, hindi popular, hindi madali, pero laging pong tama at punong-puno ng kapayapaan. Kaya mga kaibigan, habang tayo pa yung magpapatuloy sa ating programa ngayong umaga, Tanong po natin ang ating sarili, ano bang boses ang sinusundan ko? Kaninong boses ang pinapakinggan ko? Yung sa mundo ba o sa Panginoon? At sana po ang sagot natin ay malinaw na boses ni Hesukristo. At ngayong umaga mga kaibigan, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit ng papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatag po ng ating mga pananampalataya. Kung kayo po ay may mga song request o mga awit na nais pong marinig ngayong umaga, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating mga social media pages sa Facebook at YouTube na Adventist World Radio Manila. Bago po natin marinig ang unang awit ngayong umaga, nais ko lang pong batiin ang ating mga tagapakinig kasama po natin si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Kasama rin po natin magbigay papuri sa Panginoon sila Sister Helen Aguilar at si Sister Linz Hashimoto. Maraming salamat po sa pagsubaybay mga kaibigan. At again, kung kayo po ay may mga song request, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Our first song this morning mga kaibigan ay may pamagat na We Are The Reason. Sabi nga po sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Narito po ang awiting, We Are The Reason.

That's the song "We Are the Reason." At ito po yung inawit ni Sister Jillian Espinosa at ni Brother Dave Alejandro. Bago po tayo magpatuloy sa mga song request na amin pong natatanggap ngayong umaga, nais ko lang pong gamitin ang oras na ito para batian ng ating pong mga tagapakinig. Ayan, kasama po natin ngayong umaga si Sister MJ Salamatin. Siya daw po ay nanunood from the city of Cagayan, Isabela. Andito rin po si Brother Lito Rosales Montesinos. Siya naman ay nakikinig from Liliu Fernandez SDA Church sa Liliu, Laguna. Kasama rin po natin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo at pinapabati po niya ang Barangay Batong Buhay Zone 3 sa Blayan, Occidental, Mindoro. Nakikinig daw po sila Mr. and Mrs. Joey Kadapan. Ayan, happy midweek po sa inyo, Kadapan family. At nandito rin po si Brother Ipong Nepomuceno. Sabi niya ay siya po ay nakasubaybay from Phase 5 Seventh-day Adventist Church sa North Caloocan 2. Ayan, at nandito rin po mga kaibigan, kasama natin ngayong umaga, magbigay papuri sa ating Panginoon sila Major Alden Daniel Natividad. Ayan, nakikinig daw po muli dito sa Camp Melchor F. De La Cruz Northern Luzon Command 5th Infantry Division Echaga Isabela. At pinapabati po niya ang mga kapatiran po natin sa Taytay Adventist Church sa Taytay, Palawan, lalo na po ang kanyang minamahal na misis na si Sister Ronaldine Natividad. Kasama rin po natin ngayong umaga mga kaibigan sila Sister Elizabeth Marcha. Ayan, sila Deo Marcha, Ken Maye Cham at Von Marcha. Maraming salamat po sa pagsubaybay mga kapatid. At nandito rin po sila Sister Linlin Idala Asyong. Sila daw po ay nakikinig habang naglalaba. Wow naman, napaka-productive naman po ng inyong umaga. At naway maging pagpapala po ang mga awit na ating maririnig ngayong umaga. At ang unang song request na ating maririnig ngayong umaga mga kaibigan ay ang song request po ni Major Alden Daniel Natividad. Siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na "Until Then." Sabi nga po sa Philippians 3:20, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit at hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya pahingan po natin ang awiting ito na nagpapaalala po sa atin na Jesus is coming very soon. Narito po ang awiting "Until Then."

That's the song Until Then. At ito po ay inawit ni Sister Chardel Thompson. Sabi nga po mga kaibigan, sa 2 Corinthians 4 verse 18, hindi ang mga bagay na nakikita ang aming pinagtutuunan, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Kaya habang naglalakbay po tayo mga kaibigan sa mundong ito, ano, hawakan po natin ang pag-asang naghihintay po sa atin sa langit. Hanggang sa araw po ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ano, magpatuloy lang po tayong maging faithful, hopeful at punong-puno ng tiwala sa ating Panginoon. Our next song request naman sa mga oras na ito ay galing po kila Sister Elizabeth Marcha, kila Deo Marcha, Ken Maye Cham at Von Marcha. Maraming salamat po sa pagsubaybay at sila po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na Batid ng Diyos. Pero bago po natin pakinggan yan, ano, alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia sa Awit 139 verse 4. Sabi po doon, batid mo ang lahat ng aking mga salita bago ko pa ito masabi. Wala pong lihim sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Ano, at alam po niya ang lahat ng ating mga pinagdaraanan. Ano, ang awitin po ito ay paalala, mga kaibigan, na sa kabila po ng ating mga takot at pangamba, siya po ay laging nariyan at naiintindihan po niya tayo. Narito po ang awiting Batid ng Diyos.

Ating pong narinig ang awiting Batid ng Diyos. At ito po ay inawit ni Brother Hermes Solite. Gaya na lang po ng sabi mga kaibigan sa Hebreo 4 verse 13. Wala sa atin ang maaaring itago sa Kanya. Ang lahat ay lantad at nakatago sa Kanyang mga mata. Ang ating pong sunod na song request na marinig mga kaibigan ay galing naman po kay Sister Linlin Idala Asyong. Ayan, sila daw po ay nakasubaybay habang sila ay naglalaba, no? At naway panatilihin po kayong malakas at masigla ng ating Panginoon, ano? At sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na Lead Me, Lord. Pero bago po natin marinig yan, alalahanin po natin ang pangako, ano, sa awit 5 verse 8. Panginoon, gabayan mo ako sa iyong katuwiran dahil sa kaaway ko. Patnubayan mo ako sa iyong mga mata. Sa bawat hakbang po ng buhay, mga kaibigan, ano, kailangan po natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos. Kaya pakinggan po natin ang awiting Lead Me, Lord.